wa ntenase antenase asatie yet why are you mean amu sa obi to praises ne pa nso oda shewuni ano tene nche na hwe na hwe ne ase oda so ne mna pusu ne naka se minia ne urade aye wi ene ne oba ba ye wi anya wudan bio so ne mna wusu ne kase minie ne urade aye wanai ene ne oba ba ye wi ade ebiem don fa anya ho na tie mo ye dada kase apa menu mi ere ba chunyu mo se mo jaime Now men to me yom ne radi aya do so ti nyawo che anyumwe ne fantiasi atunyum no wote ho a wontu men to sa anyumwe sempo we yare a obatunyum awie ne na ayare sa ye ho o wo ka ma ne kase abaye ho mo enjoy me Now men to me yom oh ne